0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Ikalahay minari dolahay velava. Mawa hagani nagamang aaj palayang kabati na ume pahatara message ka kewaan kaatiya ke kudu kiraganda. Binduay hatay binduay tunay anu tunay pahay anu tunay hata. Binduay hatay binduay tunay anu tunay pahay anu tunay hata ja. Aage WhatsApp message ka me pahatara wala tiyan na.